Matiane tompa bana ba kitange muyikiro kokoro babu akachwano baba Kumanya munango babu akachwano olaba na juzi wasiye birungi baba Mbapita juzi kumbaga katende na ulwe cho kwambala nage na

Na buru e chakwambala nange nalizise baba nalizise kunjore achitape kuwa chakwambala nange nalizise baba chakwambala nange nalizise baba chakwambala nange nalizise.

0: tenda ne muka tonyeza mushanje fama abwe ntungu kaya makani byalo watakanga
1: kanuni kakaira kente kaniza business community hakeke siyara.

0: Jess Vincent Chirabo. Mulijava ntuba changwali ni mgambachi. Hava ntuba kagadi. Mulijava mulijava. Hava rugasali ni mgambachi murao. Rugasali sub-county. Chakabadima. Rugasali town council. Bumu lido. Mubura mulijava mulijava. Mulikufu gichi. Murao. Murakomeye. Murao neza. Agamba temweza msaba chamagane chakabadima. Abantu bali mukubyale bihimba nebinyuwa nebichori ati hali yaba tekere mikono munsao uruhanga ni wagaba oja chikaka sa ruhanga tagaba mani nibeza iwo ine tine kyo kulya baliba ni bali no gamba ruhanga kaba hamuli ebiyo kulya byanyu ati kikuleme korobwire nkabono ali mukusige dodo ya irunda kagorake obo ali bana kanoga na katubunangwe chikaze iki kiepanga kikantama tamanya kulya hamani gewo kakoma kuteke mikono munsao no gamba ruhanga ne waikane mwali gabanya ali impa kama kyali impa ni kiekyo ujachira bangazi kuwe deko ngato mulala zina ngoyombo na ali nyamaze ndiye bijanja arabo lirunako na yenga ye yabikola gwengola ba
1: Alo.
2: Kirao.
1: Wanji.
2: Naito kabati.
1: Kani kuondi inti?
2: Wanga wanji.
1: Hmm.
2: Eri gambo.
0: Anti omanyeti tuenda kora vandi baba ni bakora yu hotele mikono munsa hato batanika kulie nyama ogamba baba mkama akava habali nyama zabo na balifa balizireka kandi mawe bo.
2: Natanika kolima.
0: Natanika kolima mawe nyamuli ave nyama zanyo ave sente zanyo muli mamu vahile kikani mawe kani kunu waka kora na arora.
2: Kani kaniko gizuro vihile. Nigama zima.
0: Hato wile mundu wukubiale vihima nevinyoba na muhogo kusanga wa ikalira kajula ngakanu kakugua kukuluwa hanikire. Ngutakwe na gena mbisava ito mkumana kukuli na gena misiria na vihale bisaru na rugai ilaguile. Hato mkakumana kuweza ngunaka mawewe hakeze vihimba. Kandinya vihimba bianyu.
2: Ngogo wa iji wa muguza kagurura kebitanu. Omugamba ke mkumibiri. Nikuwa yege.
0: Nomwege sakora. Bagamba akwana kuimobo kubweza tomua.
2: Ebo. Enjira ba ekugwa ni bagirore. Esani ati baba kolere.
0: Ati baba ikadza anjira maize kutaga okunaba kuonka nago.
2: Dai. Ameyo komisi ati mtamkis.
0: Impora mpora.
2: Niwe sali basi da station.
0: Tulo mpora mpora itwe na kande ebyoma bimazire kuba ni birubata buli munto kwa tano mpora mpora.
2: Lazima.
0: Community radio kuatane za mukuru romani mugwatu rukakurungi mno.
2: Mirunga agambirali haruwaru wevajyo. Ahikire.
0: Mpora mpora abo kubwa kajula niko kano mgaso guwako.
2: Ego.
0: Abandi ya kajula nkakano bukagoba keyambisa kubiyama na kwesweko msuka mkabafuna obutagasi.
2: Kajula wani.
0: Mtamanya buhile buokora.
2: Ego.
0: Kare.
2: Wanda haruwaru wevajyo kutumba.
0: Mucheri.
2: Omucheri na di mubumbu.
0: Mubumba. Alaya gambiro mubumba ne
2: mucheri gutumba sazi nukuja kuika saa munana gwe kiyo ni guba kuhile mwenzane kukarakati.
0: Kando ineno.
2: Kwa kando. Auliza wana mbara mkizi. Namkize na saa mgalirai.
0: Kare na wakulide. Kare, thank you so much.

0: kandi nowe ya pastor wa Baremba Mkombora ya Nyakarongo yetu kusasa mbazile nyaka kisatu kagenda kakafizi ya mwuri wafataka wafata grupu na teka wafateka mkompyuta hata uviru kwa mazile nkawa nikora kamsegu estate kwa wa mazile wafata kustaya mkompyuta watu wihamu baadhi wa Nyakarongo na kwa Nyakarongo na hito mkawa niziku na hizwe kitu hiyo mkawa nisubi ya kufuna sete na hito mnyaki yesatu mkawa message na hizya menyeweka esaa abili na ina mkawa kufuna ki kente milion mkaburuka na yuka na jaka msego mkaita uma wa mkora ho na hivu dhuti ya sindika kamsego ya mbinga umsaidia na hati saanzuni kata musete na iluka nilivyo kagamire kamalira njimwa na hati gudya hati unkuhula tibi mbalini wa tasuza sente kwa musaidia kata makasini ya tibi mbalini ni kakuna sente milion choka hati mbalini wa gamme ya kutuvanda wakua nani msistemi ya huli mkono hati ni kusasura kuno omwako kukwiti ni kafuni reki akasini nina ni sawa kine kinti kijenda haiguru kadi kia zingira kuruma ya maa baanga anda mbwisi nzahe ya kukurugamu awukua tafune sente kukusimbira mbwengeza kambara hati mawarami msaki ya dumurema mbwengeza kukurabari mbwengeza awarema kumukusama kwa kutura mkatura na hitu mkabandi na mkazi wanda na hukwa na hata wakon kwa humura na mbwengeza kwa humura kwa humura kwa humura hati nyokina ni sabu RDC awukua kamseku mbwengeza ya mbwengeza ini Nyakarongo sabu kaundi omusenja mbuzi la wukua nisomele awana wanda wakuenda kusomu hati mkura na kaseta kabuzi kani nisoku ni hila wukua ni baganda esaa harimine nja kufuna sezi so kumasa umwani kuwande wakatunga makaseta kuya katuwa kase kuunga ukila wakansiga nchini mbili kina zanu ya pasemi ya mani LCC yoleo hanu kasara wango urimo kise kuwao ahora vai ser como muito aí para fazer isso daqui de muita capulada na escola e isso não é isso é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é
1: o que
0: é o que é o que é o que é o que é o
2: Kakasawa,
0: kakasawa,
2: kakasawa,
0: kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kakasawa, kak

0: omanye ebiseera ebisinga nti bwe tubeera wano mu studio ne tuba nga tubaso tusomesa abantu endwadde ate mubeeramu ebintu bye baba misinga abantu bye batamanyi. Wiiki ewedde nafuna challenge yamaanyi nnyo ku bakyala bankubira essimu abakyala mucomplaininga nnyo nga mbadde njogedde ku nsonga zammwe naye kiba kya bbeeyi nnyo gwe omukyala okwetereeza anoosobola okubeera nga buli kimu kyonna kikutereerera olw'ensonga nti ate kirungi nze mbikusomesezza oba mbikugambye kitegeeza bwe naba tisibigambye togenda kubeera nti oyiga
1: toyege
0: akagambo kenjogedde nti olwa lujja kubeeramu olukojjo bwe kitegedde
1: sikitegedde bulungi
0: otera tutera okuwulira nti basenga b'abaana bakola biki
1: basomesa abaana bobwisiki bakojja nibeegesa abojo
0: tekojja takoma kwegesa bojo bokka
1: n'abaisiki
0: n'abaisiki mulimu abatamanyi nga beetaaga okubangula
1: kusomesebwa
0: naye gwe bwoba osuubira nti omuntu gyalina experience asobola okubangula abantu abo
1: pakanikojja
0: kati ensonga laki nkugambye nti olwaliwo mubeeramu olwakojja ekyo tokikola ki tokyewuunya ngenda kutandikira ku kintu ekikwatagana ku bakyala
1: abakazi
0: abakazi abakazi bangi balina ekizibu naye tebakitegeera
1: tebakimanyire
0: omukazi yenna bw'obanga obadde ogamba nti nze naababunaabi neŋŋenda mu buliri neninda musajja wange noyobaka n'omulinda nga tofuddeeyo kumanya mbeera gy'olina kutambuliramu obeera olabye
1: oba oyina enaku
0: kubana bagamba nti abakyala abasinga okimanyi nti balina 95% balina infections eza UTI
1: tebakimanyire
0: tebakimanyire naye mubutakimanya nti baba bakimanyi naye tebafaayo
1: akimanyi bayita kufaayo
0: abakazi abasinga mwenna muyina ekizibu abasinga abasingira ddala balina infections ezi eza UTI omuli kituyita kabootongo mulino kituyita ebijaga
1: niyo kabootongo ebijaga
0: then mwe muli candida
1: candida
0: oba kitusobola okugamba nti ezenze endwadde ez'obukyafu omusobo kitusobola okugamba nti it is a venereal disease kuba endwadde eyo tubifuna mu toilets nemubinaabiro bwe tugamba akawuka akasifiriz oba tugamba akawuka ketuyita patrum pidum o canka akawuka ako nabagamba nti ko kaliwo ku canka nya kituyita white blood cells be basirikale abakumba mubiri kakati nti togenda kusanga nti akawuka kakoze eki kakutte ku liiso oba kakutte mu
1: mutwe
0: kanoonya private parts nako kanyumirwa bicweka byaki ebyensonyi oba bitundu byakyama nti kakati akawuka kube kanaabeera nga kawoomera ebitundu ebyekyama kitegeeza nti gwe omusajja ogenda kubeera nti ng'akawuka ako nga naawe kenyininyini ebitundu byekyama byogenda okubeera nti okolaki owoomerwa mukubeera nti obiwoomerwa mugenda okujja ate obuki
1: embibo
0: embibo ez'obuwuka kati akamuka kagenda kuba kafuna essanyu naye nga naawe essanyu ogenda kulifuna kugenda odifuna ng'oligenda kujjayo akaki
1: akawuka
0: akawuka mungeri ki nti bwona osanga omukyala nga badde alina infections eza UTI asiyibwa avaamu amazzi amakyafu atandika okubeera nti aluzinga feelings atandika okubeera nga talina mugga nga taapu yafa otandika okubeera nti olugendayo okaluubirirwa kikwanguyira okubeera nti okolaki ofuna obuwuka kati mukufuna obuwuka omusajja symptoms zogenda okufuna kwekuba nti okyasobola kubeera nti ofuka bulungi
1: kuseesa nikifuuka kizibu
0: kizibu oba okuseesa naye nga buli lwa okuseesa mubeeramu ofuna engeri y'okusiyiribwa oba omusula okuba nga kukolaki guwunya bubi kati omukyala ate ye agenda kubeera nti afuna ekizibu kya nyinenda
1: nyinenda neefuna ekizibu
0: kugendako ebihooya bwe kugendako ebihooya ogenda kwesanga nga nyinenda eyo omumwa gwayo guliko ekizibu mukubeera kuliko ekizibu kati ye omuntu gwogenda omusajja gwagenda okwebala nga yigatta n'omukyala oyo n'ogenda okwesanga nga omukyala akolaki alumizibwa kuba nti alina obusaasi kubeera nti alina ekizibu kyaintrocavicity ekizimbu ekikwata ku mumwa gwa nyinenda kubanga bagamba nti bwe kikumala okukukwata ate kizaaza ebizimba erala cellus wamu n'amolysis nti bwe kyetololwako ebizimba biri ye muntu gwogenda okwesanga nga developingamu kyetuyita kansa
1: kansa netaahamu
0: era ogenda kwesanga omuntu nga mugamba nti nankoogwa alina kansa wa nyinenda.

0: yoniye kukora kachweka kakarungi akabuli munta kwe gondezamu. Lete simu yao, lete simu yao, lete simu yao, hakekes radio. Hello? Radio?
1: Hello?
0: Wanji?
1: Atino kia nyao tina kia yovura akia.
0: Nkugambira bilioni ya liya kachweka.
1: Akugenda yo bariri oba nomuna agiyayi.
0: Nomuna ogenda nolya yo buramu. By the way kuika kuli oine bitekerezo byawe eri nsindi.
1: Ati nyongeri nzaka gyayo gorantu arayo.
0: Ah, nankayo.
1: Boj.
0: Ah, biru onywa soda.
1: Soda ya nyini nyoni yonywa yo bindi bindi bikutamiza nangwa.
0: Oba ya source of Nile.
1: Wangi?
0: Source of Nairo wa source of Muzizi?
1: Ah.
0: Ah.
1: Nkusaba kuramutsa.
0: Lamukia watu gene maiso.
1: Ndamukia nkabatinga haba wa handale merwa.
0: Batanu.
1: Batanu ruhanga wange kompaile watu ito kambanze na iwo sikeleo
0: bani. Kare lamukia homu.
1: Homu? Yosefu ina kakugamu lamukizi.
0: Ah.
1: Karugawa kia kasene. Tinivye vyo kani? Matayo chiko. Yumba boda boda. Imama, ema nyamarunda, imama vazi. Ambo mpuliri.
0: Kari, webale muno. Mkwenda kugambira nti bilionia, atiba liyo bakombeka stadium. Otagamba manya kasai, manya kaki. Bakuketa, Kazenga stadium. Stadiumu, msajja tele musente. Warabano enda kurambula tuwara familia yao mugene murambule ha bilionia. Radio.
2: Nisamu karirayo.
0: Wanji.
2: Kwelezi yangachisha.
0: Esebo.
2: Matoshi kwa kakumbiro.
0: Niko
2: muzigaba wite manzi.
0: Ninyo muzigaba.
2: Kwelezi kubayo kakatega ambirechi.
0: Kagadi ninu njari maka jura.
2: Yokona kajula karugusamani bima tibujaru munonga nili choli.
0: Yego.
2: Kateka wa ntumanje. Kutufre chanyongo pachwa. Karungu tibi chendiji. Akule fransi tibujaru chendiji ako. Kutu pinikabuga. Kutu shumuneme na muri. Yagawasha akasene nene na muri ye. Kupa boda boda. Kuli ni chijandaji. Kutu chijandaji. Nkwenda kuija na messages zanyu abanyakuri ya TikTok. Nkwenda kuija na messages zanyu. Sindika message, sindika message, sindika message. Na deni nja kuija WhatsApp yange. Hamuna nezindi messages zizira hasimu yange yomungaro ya 0785 Chikuma nana ina munana 05 0 msanju munana itano chikuma nana ina munana 05.